terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan niya.

manik itaro na hamutuk ona no reza ti ona orasaon kapasita. Agora itabot sira beletoba iya ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instruksaon kona ba visualize sound.

ka imya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira ba fatin seguro. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Hoy itaro na hamutuk ona, no reza ti ona oras saong kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instru saong konaba, visualize saong.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niya.

Malu kung ano yung sira, kamutok palihohaw ng imar, kung ano yung belong trinchi, yung programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di yung pavimento, kusi fulan sa nulurising walu to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong diak bay mihut. Yay di saong ni lorong, ita sa kolia konaba, di yung volvimento hatene no matene kunya. Diak malu kung ano yung sira, molo kita hutin yung programa, tirmay, ita barona lay, mujika furakida o titulo haridame.